Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Sun har fi sirwa su zace izo zai shan na pint ma kuma shan na zuira za kuma ulo ta zai dora shi 52 minutos. Ma gustan kambira na hanzar su shugira ku shiga wa shamanika. Tuburi zana basa ya tuwanci nyungu shugira ku yi mana pebo ya raji Mosambike munon tet. Pamu iba mila ligiri mura kubasiran, ti kutusi ni kanyi mbogano di yezika shayu stantato. Sa usigo ni nkani zao shira utinilazi gulino maputu.

Omvera landira ni malonje konse kumene mukuti mfatu usiku wa tsiku la lero tili pa 10 October 2026 mulindi ino tili abendito muno sudo makofone pa makina ndithu pali Graciano Florentino kujeti tikungotitu kumvera kopambana zatere muthu monga zimakhalira usiku ngati uno timadza ndi nyimbo zosiyana siyana kumansoro kubatsirani ma programu kuchokera pano pa radio Mosambiki tete zatere mundi tutu bwanji titayamba ndi kalikiriki wa nyimbo zosiyana siyana ndiye ndithu ndiyambe ndi kuyimba kwa mapinge akuti Unidad Nacional umodzi ndi umene umamanga dziko umodzi ndi umene umamanga banja umodzi ndi umene umamanga mudzi umodzi ndi umene ndithu umanga boma umanga chigawo ngati pasokera umodzi wina mazembera nzake wina kanenaza nzake ndiye kuti sizingakhale ngakhale mbanja mkazi ashoka kanena za mamuna ake aya amene vaja yeyeyeye mamuna nso akaipitsa mkazi wake udziwe kuti limeneli banja lisilifika patali pompano ndi tulita Unidad Nacional ndikuyimba kumeneko kwa mapinge

anikireto Barroso anali kudanda hula kuti mkazisha iye iye nkamuona kuti na wazima ya sote maza kudanda hula kuti kodi mamuna nkukala nkumene mkati ntesira nikudanza na kusosa tukunjaku kuti kodi weyo pansipo mene pa umiramo ndipo tungati mwala ndipo ngati nge ndipo kasuli majito mfeka ngati mwala bambo takaiserani wena kuchita madimbamu aindito kumene kukudi na msongole wake ndikuti kuli na msongole ndipo kumajita soa poponda nangazanu wako maponda bwanji nangazanu wako majita bwanji ndi editu oimba ndi azimaya sote mazamu.

0: Zina ukamaziona adi ntima kupwetika kumapalibesha kuti mwena mwake ungashite kutuzisinte anthu mwini wake adasankha choncho nde malingana ndi nkhani ya ufulu iyi kuti ya ndi ufulu wake umpanga bwanji basi ndikungomusiya ndithu kuti zikhale motero.
1: Yo. Okay. Kani kango pangono so. Lema njia kuti wanatipano adanisi manji. Ntene so nchundu tapu yiso. Nchundu kuwana. Bala upana. Bala uchisulana. Nangura shintu tapu isi besi. Mamivish. Yakuti. Ashtetrasha utansira.

Ndiro wele kuchigawu cha Zambezi, andi kuketa na anyamata Garimpeirush, amene akuti Praia Deserta, ndi nyimbo yakuti ya kuimva kuti kodi amuti nana imbawa ndi yakuti ikumveka tungati mayiko ngaika yaku Brazil, kayaku Cabo Verde kuti yai ndanyamata. Amene wakuti pano pasoti ngati ndanyamata ngati. Koma titi ndiwo imba kuno kwati ku Mosambiki makamaka nchigawo cha Zambezia.